mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo thank god is another friday oni lojo jimo oloyin ojo kejila osu elekefa odun 2026 today is 12/06/2026 mo ki eyin omo olodun tologun tologun mo ki yin teleso teleso mo ki yin loruko jesu eni to ku to si jinde mo layo lati la gbogbo enu le pe oni loju ayo re njo le dide ko so statement yen jade lenu pe oni loju ayo mi number 1428 oni bi e ba se wi leti emi oluwa ni ma sise e so ni igba meta oni loju ayo mi oni loju ayo mi oni loju ayo mi pastor dekunle epafras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gba gititun ni ilu ibadan emi mo gbo pe oni loju ayo re kitchen di to je nso be angel in gbe oyin ayo ebo a ti jami ku ni bi ta angel ide won ran mi si oni e wa dide mommy e dide daddy bi ogo se nje ti olohun gbogbo eyin te gbagbo ku ni loju ayo ki se gbogbo eyan belomi ba gbo yo yiwo ku oni telomi ba gbo ntin gbo yi oni ko bi ara si but iwo to ba mo ti gbagbo e so fun o pe oni loju ayo re ma bo ni bi pepe e ja lo do bale enikan ni kini je pepe a kan mu bi kan nu yara wa ibe lati mo do bale ta ti mo kunle lati ki baba mi baba re lati so fun ko seun gan eyi te fe ki e ma bo e ja jo dupe lowo re e ja so fun ko se kan wo lati jo monday titi di asiko yi oba ti o pada leyin e ai mo ya won ti won ti pada leyin won to je pe won ti di korofo wa dupe pe okun lowo e e kan so fun ko seun mommy se ti debi pepe o ye kunle bo ba se fe ki agbalagba bo se fe ki daddy ati mommy re ninu aye be ni mo se fe ko ki baba re tin be lorun daddy eyin na do bale asa ti wa nbi ni pe gege bi okunrin to more imo do bale dupe ni gege bi obirin to more won asikunle won agbe osuba nla fun e jajo gbe osuba fun baba mi baba re eni ti mo so ina ni ologo ajobo oba to pe lo kanrin kese okan soso ajana ku ti mi gbo kiji kiji eni kan ni woli e wa sori facebook lana e ma wa laaro yi isa na wa pelu anointing oil o la fe lo e mo mi kan e je mu se bayi a fe ki ologo ajobo oba to ju gbogbo oba lo engineer e ba nki e ba mi keni agba ojo e ja jo ken to joko lori ite e ja ki eni ti aye atorun bo e je ki sister yan mo gborin yen soke nibi ti gbogbo wa tin juwo si engineer

Inje je mo pe ki su awon angeli lati ma ki e kan juwo si bo se kunle yen bo se dobalesa eni Jesu mu gbe oga eyin le joko lori ite o se adupe adupe pe okun lowo re oba to bo bi ori o se gan o titi lai lo pe wa lodo e oni lojo keji lasa osu eleke fantan lo e dide nle mommy e dide nle daddy e ja mo mo ka ki hallelujah nla mefa ati ogo mefa ka fi yonbo e ka fi so fun ko se titi lai la mo gbega ah ayo nbo lo ni fun o egbe ni fe en to wi nti olohun ko wi oluwa so fun mi pe ayo nbo ayo re nbo gbogbo eyin te le gbagbo te le so be so ni igba merin ayo mi nbo loni ayo mi nbo loni eyin alayo ayo mi nbo loni ayo mi nbo loni fi meji kun ayo mi nbo loni ayo awon omo mi nbo loni ayo mi nbo loni ogo ni fun o Jesu e kan ba mi ki hallelujah yen o wa ke sigun mere rin aye bo ba se n ki hallelujah yen be lo ke soke o tun ke sisale ti o fi pe mefa e je ajo se somebody shout six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mefa oya ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya e gbe owo yen le ori gbogbo eni tin ba wa se nta wi ko to di ago mesan le loni wa ti fun mi ni royin ayo ayo to tin reti lojo pipe pelu majemu olohun ayo re de lojiji in the name of Jesus eyin te ngbo mi lori Facebook to ba ti le di ago mefa bo ni isin ma ni ke mu isana ki wa se yen nikan pelu anointing oyin e mu pade mi eyo kan si meji pere la fe lo loni ati lo kan be ni ojo Wednesday eje n se bayi gbogbo bi te ti ni anfani ati gbo mi in fun awon eyan ni anointing oyin ojo Wednesday enikan ni yes e fun wa ma pada fun won lojo Sunday idi ti oje fun won ni pe gbogbo awon ta fe jo gbe anointing oyin gbogbo won ni o wa ninu marathon fasting and prayer in si fe kawon omo olomo damu ju gbogbo n teyan ba n se laye ko mo ru po mo in to ba fe se fun eniyan koko se fun rare wu se mi na ta jo wa nu biribiri se mo le mo gbe anointing oyin jade so lagbara olohun ni ojo Sunday because lati ojo Monday to ti ojo Friday a lo anointing oyin wa kan le ni nibi te ba tin bo mi eyin te ba ni mo se leri fun awon eyan bi 3000 mo ti so di 5000 ni wema ni church wa to wa ni gbagi awon so na church ni nkan mi ti ma gbadura si fun won ni agbara eni to laye atorun ni bo le tin gbon mi bo le tin gbo mi daddy ati mommy e ja se bayi mo bere si soro nipa awon angeli e je mu wole bayi na mo ti so opolopo awon nkan ti angeli je mo ni angeli the angel their messenger the word angel only Greek word only Hebrew word ti won pe ni malaika malaika tumo si the sent one the messenger anybody ti an ba pe ni angel in to tumo si ni eni ti won ranse mo wa bere si so awon opolopo ise you don't need to pray eyan ko godo gbadu asi